gyurgi yulsul gomshi ngozu nero ta sajegi tawang re chowegi nebab re tezu sama keba pola para lebar gyur tene chizo dang chowa rimgi gyur yongdu ane chapsi tenling dang chulung nebu kewang lagdar daga nashin tarrup namsha sardu sogi gyang ane poyo kone dang wangshu dezo ane cheto dang chechecha mogi topdang dang rangwang dezo ma nyambar gyune tene keba po dezo kaduyne chow re lairubo dang ane keba mo tene pomoso kaduyne member re lagi samlu dushi ane to tangbo tenrechene chunga insare ta dingsang tuirab nyerchik bigi kapsuro ta nupcho gi gyakapsula chashakbayi na ni pomunyi ga dranyam gi topdangdi pechir chebe meze dini lakbor do rigru yerme gi lamluk dizo sardu tuyane ro nyin regi tsovi nang da lakdar dang tarkyap ni tarvel kyakyap dizo pechir roshimba redu lakbor do ni pimele zimbi samlu gi dushe gyang chigir nyi gyungu ni kuyangshin ni pukyang ringwi ro pukyang ringwi ni tengbob gi yiche dang tsigur dizo yang da nyin regi tsovi nang la cheshimba dinde chate du ro ta yine ngazo sharchogi ta gyagab duzo la chashak bayi na ni pime namla ta chi gongi rwa nupcho bigi nebab gi chega gi topdan zang yang ni meba tabo chi chadru goe sari yanggoy su ta ngazo pibi pime namla tele gyang ta karlo gor rangwaan dangda nyamla soba tele gyang tes ni taring buddha goe chi chati goe sari chi sol nyingi dushe re kutok bi samlo re ta chi shen tenri gi ani chi nedang gi kima chila ani lhati beso dhogo chi chago re ani labordu ani khunzu gi dranyam dang ta rangwaan la soba miri gi lengi topdang tegi tundu ani chi keja tezu chik shebayi niyang ta rangyi gi khalo gor ta chi dunlam dang chi rangyi gi miyul dhizo palche chi la mendre gi nyangang ime ba dhogo ta ngibayi ime beso dhogo tende nedang chikang la ani lhati beso dhogo chi chago esare ta shema khaayin rung ta na ngarang tsue ta nyin re gi tsovi tsue gi ani ngarang tsue gi rudu chi sum gi keja shibe kapsu ina yang ta nga zuya nam juyen khani maa shee di du kuni kye men da dhawu du si tende la yung du ani kye men ni nam yang ta chi nga zo bu le chi men baam ta ta shilwa dhawu chi la zi ro ani kunzo la ta yi dun yo mari la yadu botang sangwa shee yo mari la yadu botang ro ani te zui gyundu ani chagu kyang ya lung giri ani kyo dang kham ju kyang ba so guru si ne indi kecha kyang kyang tende kecha kyang mangbu chi nga zu gi ta shee yung ba di zu la pa sam la tang wai na ta pyo kang zin gi ani kye ba di zu gi pyo me gi top dang jalwi du shee si ne re ani chong min karwi sam lu gi tom sik di zu ta nga zu sursune chik tongtube dhavu chik an chagi dhuwa samgiduro ta ngarangzu ki chizor hilbu ki chani pa sheba inayang ta pime dhizu be nyokta sabu re se aro tang chago tamji ki nandren re le aro tang kyongi rangshin denpa kyangyang la dhugu re se uro dhani buke na chik pamatsu ani kashin dhuwa yung e tang ani pumuke na ngon nong shing yime dhuwa la soba jung e ro daga na shing ani po dhizu gongne dhu e tang mo dhizu chala chashin e wane dhu kwe baro ani pime ki dhuglo tang kyomba dhizu ani buke ta ngo la pa yu bayina ani zogri po re le aro lungda chagiri le aro wangda nyamgiri le aro tang daga na shing pime tsu ani Pogi kyunje dhuzo chi ngomna, ane tele gyang chi karlo gorta, longda cha gire, tripo gire, wangda nyam gire laya dhubu. Tendegi, tisul dhuzo, dang zuyo sol gyengi tsoyo chudu shuk chimbu zhong goyo sare. Tien dhuy dhushe te dang, ane che dang tegi, ta pime dhuzo gi dhuduk che sumla, kagdom dang, nunshuk, ta tse me bapa. Tedi gore, ane khunzu ki dunlam ki rangwaan dang topdang sola ta nga chi parsum dang ngushu kyusum ni ane tapsik che chimbu chik tre dang tre shimba chik yinsa re tengidu. Ta nga zuya didar ro, pime namla me shing tikba dang tzi dang me cheba ane tongchung dang nye ju cheba ro, ta dizu chi nga zuya pame yang me ne ma chik gyulib yo ro, gyumze dang nelu kaya me gyo ki ta sol ngenpa dizu ki ane pumu khunzu ki me zi rilbu ki dunlamla ane tajo nimu chebe me zi ane jikden tsuyi tegi dang keben tamche ta keba puyi zengwaan ki lembe samzul dang lusul dizo ta chi nga zuyo kaduy ne nangme du jo mirungwi ane tonda keshin buji yinsa re tengidu ro ta pyo gi chizo gi chwe na ser gya yerme dang kenshun keme gi dine pime nam gi dödun dang cha juyo la sogum dang samshi dende che pa sha sho ane tele tohne ro mambib dang ngenshe na zo kone gi ane lengnu chi go res ta ne dang teda gi pime nam la soyme tubi tongal kadzu mangbuji nyong yo ba ta chi kewang ringi ma to mangche gi ta tigi tela samshi tsamiyang ta chi nyong yo ma res lam na yang palchir a mandibo mebe so ta uji yinsa re ta ta na nga zo chulu gi chegui tene gyang ane polyu ma la ma sanje ji komang top tugu ma re le ro dang chi tsunma maangsong na sanje ki tenpa nubro gure saya rao dang ane chi ngongkang dang ane chi zengkang la soba chi lakang kashi ina la ta pumun dho shogu ma re laya rabu ta dizo chi chongsho ki chi chongsho ki sol ngen dang dresongwa re ma to chi nangden rikbi ki ta tawa tenjong dang choba cewa me ba ane lakbor du chun nam namdo dang simji rang shenzam du choba dang ane simjen tamje par she shing tin jemba dang ane tashi nyamje ki lo chong dang kumrub ro ane lakbor du sanga tepa chimbi tamzi la ta tun min dang te yi gong dun namsha yi min so la ta 도주 gi chi ngalwa tsam yang
ten matim bache ani ribung chalro ge chul do tende gi shem khona gi chesu dang dena ani yago esa mare tengdura ta dizolen chi shipsa samlo tang ni chi chegwa do go insare ta chulu gi